ka itinyan ni kay mami, tika chik tututusod siyang kapatid tanto.